They were racing. Freedom! He was chasing.

Revolution.

0: Anga ia tu le fata alo fari tapu inga mauta mama tina matutua ta alo fai. Nai yo o toutu atupu, ma nai yo o toutu ali. Nai o mato matua ila lato tapu inga leleoa. Po le fala maula li ula. Tu ipea le muli papanga matapua ia le alo fai vawalo matama fanau wa si o tato matunuu. So se matafa yoi, ma so se matata tiute masani. Ya elfi ai mar tau tua vai vai su fonga saltonga wa mai o tou ni vai nga ole fiafi ai mar se foi ole ni vai ya su mali ni masina ya vi ia lo tatu tua pe a mfaina e mafuta mai ma walunga pe lo na lo fai lo tou se fu ala ole lei e oi no tou le si si le mai mo vava ia tu le ma fai un fanga lo ina la unanga su fonga saltonga la tou tapoinga. Half time or tar sang a mumoli, my loaf for chapter pie. Talo for a long as you fongs our tongue out of Fangia led to a fat for a low pair of two say four. Ah, yeah, two the fat alofa in my loss, yes, you might. Tafong a foam of fine arm, a lang of a malu for before in a face your tattoo, I live with my tower to sanga. Hese foi o faa muemuenga, jute o faiva, ala wina inisi o ngā luenga. Ya, maise o nisi foi o fuafuanga mamau. Ya, wavele mala mafuanga mfeun tato mafuta nifo i tua lalangi. Elefa apito manu ya tasi o fese tafa orke lope ya ima yai. Ye masanina asiasi maipo se uru ite mifoi lewa ea fele ufanua ato maita Victoria. Ki fia lava la unanga tu fongo sa tonga fata alofa mfafilo etu ya te oe. Ya mapua ni maota. A fio maia, su maia, maliu maia, matala au mai. Lau tau la toi le ea, ma lau tau la toi le ala, la toi le tai. Ya ma lau tau sae tau mai ngā tai pio na fa mai upo toi ina. Ma lor malanga manuia. Ya se fai se tala pe a mai. Ya po le lei ya tu langa foi fuo fa le langa so tato tu nu ya ma se fo nai tu la lo langi sa e malanga ia i nai tia se si mai ai ya fa se talo fi fa fonga foi ya nai ai nga wo mai masan ya va pe le malanga mai e tele to foi o ka o ka le man nai la pule le fa ftai le lei tele oi ya va pe nai te malanga mai tau maso salo. Ya lewo failo atu atu e lo stale avane ai. Ele ai assiste de la lolama masina maftu. Ete mo assiste stete pe or stete newa e tu la ele ai. Ya nanu fa pena atu tu atu au tafa fai fai ye lo filfilinga. Ya angalele foi de tu ale umo stete milata tu mafutai. Ya pui pui au la pelo to soifua. Anai alou to ai tau nuu aua, iai nai swing o le tau ya matou. Mata nanga i mai tūlanga o le tau mafanfana, e maini ele malulu ni so taimi. Ia a oleua matou iai. Ia ele anga i atifo i swing o le tau, peo na iai tūlanga o le tau mafanfana. Ia ele neifo i vai tau o le tau sanga e masa ni tau sanga taitasi. Ia ia te oe fai te tenga, ia na ia malu pui puia. Ia lou soifua ni te ua afia inisi o ngase ngase le suing o le tau an leanga e tele masana. Fato fafa soifua tu ia la tou o fapefono tu e fofu tali watu. Ai avo temi na asi ai. Ia lau fanua me suo maftanga mana i ainga o le ato e foi. Ta lo fai fai fo le temi e firo ia ia le temi e tu e tau mavai ai. Ya malu awi fale o tou finangalo. Ya sau si silam sau tangatanga intu maniangat wale talafi angai mau tafaongal nifu i vaitau wale tau sanga. Ya lafo ia nenu le aina tapena fia fia lau malanga. Ole oso mana ia olo ufo i fia fia. Alu masitala elelei. Ya ma mana tua elelei e fia ato naete malanga maoe o atingipusa ole oso olo ufo inga malanga. Ave ia ilau sisila malau matau. Awana ingalo, awana isasi, faaolaola lelei leingoa. Ema faailonga faa lelei po leali pine na ua e. Manatu e sili, ona lelei. Ya ai ma fai ngofia mo oe fai longa le lei ai. Lea fa manu ya tele le tua fai ngā malanga. Ya anga ya tur fatalo fo ne fo vanga le fa filfi ta fa fonga so ta to tu no lo fa ma futa mai lungo penga fa ilang ma si ni tele va vi fa ne uno po e la to fa fonga la tala ta mai ya e mai se fo ila to lo fa fonga ma mai o yo se pa anga ya o se wo ma san ya po le fo fo to a e ma futa mai talo fa fatalo fa ti ate oi alo la ver so i fu a ma le lang e mama. Alo vole tau atai ma lor fa'a totoa o ameli nai tūlangi o lo o tūlala mpapa awai. A vape o seki mea uma vi ia lo tātou atua. A o yeni fa'a le tonu malanga mai. Ia ae fa'a talo fa'a tu ia te oele o mailo po lal tūlanga o yeni teimi ma le tau ia te o tau ma le aso. Ia po tātou aso tusa. Ia po ese ese fo'i nai tūla. Ia vape lewa e mafuta mai. Ya e tau mate po fele anga e tuen ne tau tua. E pa fa pe foula ufa afonga. Mai o le unanga vai vai nere si ufonga o sa otonga. Tau tuena si o tatou tunu umai lau fanua o Melepone i Vitoria i Australia. O Melepone i Vitoria i Australia. Ya leolo umatu tau tua tuai pe on masanea ia solulu veste etasi. Mai le tula e fai le fiafi se ia pa ia le tula e valu le fiafi. Ya atoa fo i mastofi. O vai asta itasi mai le tula lima le fiafi. Se ia pa ia foi le tula valu le fiafi. Ya ora wala leo lo fa pena e tu le tau tua le valu valu te si mai va win fa mo. Ya ora auto uno masan yo un le lua i toni tu mo porta u lua a por vir vir mo mo. Ya mai so mato nu fa pel pelo fa fa u sa mata le tu malo sa le ngal motele se la fai. Ya e to tonu sa mo ya le foa totala inalo ia le to tuo masani la unang fai fai pia lau pro kalam sa mo le si ufo fonga o le sa o tonga ya fatalo fatu foi wo mo paanga au me ma mai mai la to fo lo aver to tuo ma unang ar su fonga sa tonga fai ma la to paanga to tin ya ma lor to wata ya e amile na va ya so tuna ya tu mo fai un mo va ya so mo amtang ol ne va ya so. Ya eseki me uma vi ielo tato tua e afa pefu ne ni fa le ton talo fa. Ya fa ngalor tua na. Au to me na tu yai. Au alu tua fo le na. Vayaso ya mani fa le ton mo fa ngol vayaso au to poli ya. Ya to fo tua yo le tato wa ya tu. Ole la o tu le afa ya ole masina lo nos fulu ni fu to sanga ya oktopa. Aso se fulu male fa a le olai le alu aso al masina se fulu male fa al masina oktober ne foi to sanga el uoru ono le o tatu iai le alofa male anga le leo lo tatu botua ua le o toe mama foi a mate on fata umu ava al sa al furong al ne foi to sanga ya ua toe lua nai masina. Ya ona fa ma vai fo le lu o lu ona la tuto fio la le alu aso ma le alu tin pe yo le emo le mata ao ma po te ia fo mai to lu ma si nei to ya ole te mi si fo sa tonga le wa lu as fulu ma le fa minute te ai le tu la fa le fiafi. Lua sifu mwale faa minute u te aile tu lai faa ili fiafi. Ya ole neifo ya solulu. Sifu mwale faa oktopa neifo ito sanga ilu afe lua sifu mwale ono. Ya lea ua totale inalo ia aile unanga pei ono masa niai. Maile tu lai faa si ya pa ya fo ili tu lai valu. Ya maia fo ili faa talo fanga ya tu sio mato unu o sangone. Ya ilo lato wapitanga fo ilo faa befo ina faa mautu ya iwa ya staitasi. Longa fo e mai ale astofi ya ona toy malanga to fo ile lo mato motele salafa ya mai alole di wato wa forta to pro kalame ole musika ole manava nga luenga ole drive time show ya mfanga solo to yalta to pro kalame per masanya itali tula e lima Kai nga pa anga ma upenga tfa ilangi ala fo ini tala tau long long. E ta fiola e po ani tala u. O e soi soi ma e mimita solo ai. Nyana e maua mai lunga upenga tfa ilangi o ala ata ese ese. E pa yei se va pe sa yei se va enga sa fati nga ya oi ma e le fifi ai. E pe sa yei fu se va enga sa matua fa fifi nai oi. Ya ai mo se foi dalo sao ni atu tu lango le ipo la lang talo fai. Wo ye sao fu au fa tau sao fu a. Ayo ai foi la a ai a foi de a. Ele ne foi vai ten. Ko fio la le lava tate sao tate le tu tu lo tu ni fu ai lungo le awala. Ya lo no winga le lopo le alua tu a. Ele ne vai ya so le a ai a ia tu lango foi fu a. Tanga vai a seu tato, o tu olha a angiang e me fale, lê a sua foi no tavale. E a mze foi o lunga o ainga, ele tu langa foi o tapenang, a walang e a tua de tua samoa. E a ele ipua le lang. E a mze foi o tom finger foi, e a alf tu samola to yalo to my tie. E a la to foi talonga, e a leo tapena. E a le ipua la lang e tua samoa, e o telo my lawyer to epu anis talamania. Ya wa e fa fonga ya la tes ese ya e me se fo tu la nga pio na ye si o ta tu tu ru ni si o va en a o ta un u manuia pio na ye fo ni si o fa si no nga sa ta li tali ya wo le o te po fo i male ya u a tu e fo le fai vo to tai ya ina u a ma fai fo o na to tu mau le sui ya fai pu le o le fio anga ya po le tu malo sa fata a sa fata lua pe a ya vi ya i lo ta tu tua na fionga fo ya tu ya le toa ya e pe ona ua fa o wina ya le tu langa lon to finga ya ve o ia o le fai pulo le tu malo pe ona tu si a o esio la tu tu malo vi le tua ta lo fai le mana i on musmusunga ya le nganga pa ia fo tu langa ya ila to lo fa fo ina ni tu langa le fai ngofi e fa mate fai ngofi ya a le ai le musmusunga le nganga ya e fai ya le lotor tangata e ta ilo pe tu mania ya e tato faftaia le lofo le tua nata ununga manaia, ta sin na vaenga manaia. Ya tatonu faafifiaini alto tele. Ya ma esi silat fo imo tava vaia tu ilunga upenga tfailangi. Ya ili manaia ulua. Pe wa amata na toa file mu. Amata na file mu mo ilesi tu. Ya ala fo iyo tele o mailo ya isi. Ya ale vevesi fo. Ya elo no winga ele manai fo manai manai awol file mu uma ela fi file mu uma la ela fa fa ta una ini se pis pisao ya na manai ya le ya ole ya ya tu ta un ole ata le voy ya ya mes fo ni su fa ta ta lo fa fa te ama a tu la nga nga luenga ona ole tu la nga fo ile la ya ya ile ya nga nga ele fi au sta ya ma fa ta ke talo fai ya le uma ma nga luenga ya fai tu fo ta to ya na lo to si si la tu mo ta va va ya tu ya ma ta to va pe ane ava tu au mai ya le tanga ta la va ye lo no fina nga lo malona la ngona ya ai o lo fa fo e la va ya el fai nga malo o tu la mai ni fo vai tau ya mai la to lo va pe fo ina ye tu la nga nga luenga ya ai o no le la ta to se atu ta to pro kala me o musika o mana va nga luenga ya wa fo ile fa funga ta po ya se ta to tunu manu ya lo fa so songo ni vanga fiafi a fa pro ilu mala wala ki ya nel varvalu tesi mala iva win famal mo mo moli o ya inga fa fa ile mu lo sa fa mo le moli fa ma malo a na wa ma na e te lu atuala ya ma mo le fale e de e le to ya lu se me e te ta unu o tua la la va ya fa fa mali lo sa wa ile o telefoni fa mo le moli atangi ya awal talia leang na ke lu ngala wala o yo awo lo sanga le mu ya manu ya leang ya tu ainga manu ya fo leang ya tu ni so fo fuanga ya pe afa pe na ke fa fo ina lo sa ya ilungo la wala ne fo vanga le fa musika le mana vonga lu nga mala una ngal su fonga ole sa alton
1: musika ole mana vonga lu nga le tau tu masani ala pul kala msa mo le su fo fonga ole sa alton ya la tuila wala leo por valu tesimo leiva win fa malmo sekia oe sawia

0: Ole taimel si fonga sa tonga le wa to es furu male tasi minute. Ya ona tale ole tulayono. Ya ai la wa mata watu taunu mai lo mastasi to ol ne foi vai ngale fiafi maloso e fuo talofa.
1: Ei ho mo wia va ta va tu mana ngao fa lo lo fion.
0: Oi. Taro fa si uso. Malo, maloso e fuo lo fion a lun lau.
1: Ten lo si, malo lo vale.
0: Ai. Yo lai te fa lo ina lo lo si fonga pe fu le wa ta a. Ko fa te le ina lo ta malo si.
1: Ya vi ere tu ta
0: langi. Ne o te lo wa malo lo foi po manava.
1: Mo fu ni ya so fa po po ya so ta to vola.
0: Mm. Ei, vi ya le li. A. Na la. A.
1: O le vanga maraba.
0: Oi.
1: Kasi. A ka le di mo ba ba o maraba kasi.
0: Oi sol. Wa
1: ma a maka ba fung ma
0: mana ei mana ya malo
1: foi mai ro fai so ko ro ngo ma fi mo ya fai ro sin no mo ingi sin ai ku la pe ya ko ke bo ya la wa
0: o malo ya
1: sa ko ko va ve so va ve
0: oi alo fai ali ya na
1: ka ro malu lu ko malu lu le ro ko so ko fi mo
0: ya na se to nga ta wo ri te el malu lu ne
1: ya la maru wo kaya
0: ol ya na
1: kaya wa pie
0: la la na la ale va tu es fluif na mata tu las falile ya nga itu fa ngol va ya sol man ya mo su ngol tau
1: ma kul kaya so
0: maru ruta ya ya le o mer te mine maru ru so vit
1: ya te fiu hitor pasi ka u ya mo ku vela le winter so ya va ya ngale la so maru
0: ya na la man vi alle ingen alfa ungol vejas.
1: Og vi har været der i det lo for det. Malo. Pa balos. Så på en orga kua kung.
0: Ja na.
1: Pia kua la ofion alle ko kua vo pia kua ringi si de kio.
0: Ja ta ilo le lo po wanga i umai lungo pengat fai langi ya en. Na se uso alle om ya fani wale alle la lo ulu a.
1: Ni
0: ma nga ya nga ni ngai de si va
1: ai
0: pio wa ana
1: va ai me wa le mo na fai fu ta ita ni ngai ki de
0: va ai me i
1: ko me gi de anga la fa ya na a wulal sa
0: on me nga de
1: mo wa i la
0: Saudi Lia.
1: Man, yeah. You were sick, you were licking off water, and I could have fallen, fell your control, if I'm like Walla.
0: Oh,
1: you could open me and let go, my dear.
0: You was never to tell it to if I don't want to see. Yeah, to
1: fall your lady, you were also help us, you more merry.
0: Oh, never let you.
1: I love a quip, saff, I quip. Special fali hoilele
0: oh
1: wa ya ya so ya
0: ala
1: ala wa ai pof ke le wa be al kanjo fo yo
0: oh
1: ala ele huma la wo ke le ku ku ba lu ma ke le ya fali le fa
0: oh awu hotel lo ye si le tio fo sa fa mi la site ai po fa ya
1: yo fa fo ye
0: le ta ya
1: fa ron ku fa i mai i ku ala
0: oh
1: ona so sa e ma le Mari si aso elu aso ngofa ngofa se o fasa lofa.
0: Nas falei lele sai ya aso ya.
1: Fasa lau me kuala lele kio ngas kamalei kayo confirm ah.
0: Ah iya lele iya la sa no fa iya iya ngao ifo. Kevin Kevin.
1: Kevin ah.
0: Iya la sa.
1: Ngofa ngofa mai ya. Oi ay elu ya la leo mauai.
0: Ei elu la leo sa.
1: La leo mauai.
0: Na fo elu ngol Facebook fo iya la ngalo te hotel o tau to istein.
1: Ni si de are on la
0: ya na ravana ya so sa uta ta to na pese ah
1: malus le au fio lo ngai kan ka ye
0: ya na la
1: ai lo
0: ai yo
1: ai si de ki o sa mo le ka ke
0: da le le ya
1: ai
0: na la man
1: ai mi are are fa
0: i ya oi
1: io vo ma vo ku fo si pisi vo re vango
0: oh i fele i vo tai
1: oh ka ko grupo ke sa
0: le sai u tai nei ale mar ka le to fa longo tu ale malu ma wa o malo lo termine
1: o na fa ya ya vo ke ringo ku le ya vo ya au fa ma vo ku is ko ingo
0: oh ka le to fa longo tu ya
1: a vo la nga
0: na o le si vaenga le tau titi o pe sawa u lunga o pe o le fa pe o le malanga mai le a malo
1: o kiri lo la
0: e o tai le
1: i wo ka ke mo re ko se Facebook ka ke lo
0: i ya na o Facebook le ta te fa o lunga tu ya ta te musu le te fa se ta le lunga te ua ua fa se se e ni ya e ya
1: ke si mete a e lo si a so pora
0: e
1: si me rupe ke ua sa u ka e lunga fa i
0: na alen ufa longo le fono e fai mai nei lo te atai o taila ye le vaenga le ale fai mai uta ni le fono i nei se mea tuka nina
1: ui le ale lo po le shiva e na ma le west le wango va ai pule
0: le ale ye Anthony
1: pui mai le voi le si kurupu le ale ufa ku i west
0: o le yo le kurupu le utfe toi le itai le ye ia istama le Anthony Sofe
1: Ei,
0: le na le wo yai ma Mr. Falai.
1: Afu yo Falai ngau kai kai fongo.
0: Le na la ol vanga le tio la fai uto nei le fta umana tu atu le ngana te fono ia Mr. Falai le pol mafu angal na.
1: Yo ve ma ye esa kai kai fongo in belang ka ko ye e mai kai.
0: Ei, o ia stamo of sola ya.
1: Ia ve sola ia mai kai.
0: Ei.
1: Fai kai ai la kuka kai ngi.
0: Ala tu ne tai tai ai. Ai tauri.
1: Venga ma ko ai ma ima fala ai ma ia.
0: Au bo.
1: Si ve si ro ga le ga ma foi ro a ma ka kai.
0: Au bo.
1: Fa te ala ai ma ye vole lu ai o ai ka to i kai.
0: Ni tai me la la tala tai tanga tai. Ah.
1: Ma fo fo vu ko dia ko ia ia la ba ka kai me fi fi ka ka fi fi.
0: Ia na la.
1: Ka ku sa bo.
0: Ei oi, esa. Sa ola oi. Ele nala. No titi lo te lungo le Facebook ya te o mauti no le lei.
1: Oh, ele lo por malanga ngale.
0: Le malanga mai la uli ya ma. Ole lo on machine for November.
1: Pa, ya ol malanga la ngare ke te ri pe ya u fing yu si la mai wa ko ku la vo ye fa sa u ngi si la e fa kat.
0: No, ya nala.
1: Malanga la ngale ri fo po ngai fa so so lo mai ya.
0: Ne sa ola. On nala. Pe ya November na fa lo ngotu.
1: Ai lo wi lo pe pe ya se me de o ku.
0: Ai yo e o lang o lang o pe afa pe tau nu mai po ani me fai ya.
1: Ya, ya nga on me nga. Di pe ku se o me yo wori la ko i ku ku ale.
0: Ya na. Ai o la lang o fa mo mo le malo pe amalanga mai.
1: Ya, yo ko ye ye.
0: Na. Na vai tu Facebook ka ka tele i.
1: Ya ho ka fa lo o ke mi ya o tele fa ma vai.
0: Ya awo le lo epo le ala so le fono nan o fa ona talo mo le fa i tukanina.
1: Oh.
0: O le lo po le so na nei pele.
1: O ki se no ke mai o no ba ye ko e si mba fuka na fo.

0: Oh.
1: Foi me ta ka ve ko ke.
0: Ya le m foi lang ol fasi no mang. Ah.
1: Yo lo ko ba fi ko re ku mar pi. Ah.
0: Mm.
1: O lo ko ma no mai.
0: Ne nal.
1: Mo ka lo mo ku ko i ngo re fu mo ngo mai ku i salang. O re ku fu le a ko ngo le ki ku ku fu la uti.
0: Atano. Ei. Ah. Nal.
1: Oh. Ke ka o sa va ke sa mo i.
0: Ah, or pull it, yeah, cool. Hey, yeah, well, yes, and more, may I sound no, yeah, you live a bell of a yet where? Ah,
1: I see a for you. Oh, my room, I had a poor coffee, a lucky calling in.
0: Oh, love if I call in our toe.
1: You, ma'am, you have your feet, you kill my
0: room. Nah, my room. Ale a suru le la alfa la ve malu du orsa viti.
1: Pie ma ya ka ya o pie ka ula ma.
0: Ya na la amata na ma na ya mrita u amata ya o sfalili.
1: Kama ya me ya suru walu a o liki le.
0: Soli.
1: Imas. Wakele wakele.
0: Ia vola na li uta utia vea tu le ma na ya ole. Ole telo au lobo ya iri.
1: Iki waka kwa kwele usa aungi o au kwele edu o le shampingi ma le fain ma le si au o au ngay o shamboi.
0: Oh, man, yali, ah.
1: You were killed.
0: Hm.
1: For quite a long time, he got one quay for Marcia, my wish I'm warm, a quay up.
0: You,
1: yeah, man, I can't come up, feel up, woman, over, car, only am I, well, I feel I'm a poor.
0: Draman,
1: yeah. Why the polo pay out of war, like,
0: hey.
1: Come.
0: Yeah, a waling alu for a uma vai lefa mel for mai ah
1: foi mas for mai um for a al
0: já li
1: luz kai an me leve me
0: ne oi ustai
1: us kai de qua o feile o e vai o que qua
0: ah alu ustai ya
1: for mai lefa mai
0: e oi ele jj vai for mai
1: ai e tiva sao le lea lau sangwang kaya kuri lau mea lenga sangwa mai le kumsingo leo leo
0: mana ya kele a
1: wale mia oke kui oke lang lo inga musim ngalo
0: iyo sao le lei aso ra mana ya alfa to fala inga alpal miari
1: lenga lka haka ima ngaku kele yo kakpa ngaka a
0: ya fa feo wa leva na ngalo gue na ita mali ima a
1: mea leo leo ya laku ngaka ise kele mea laku pule kwe kele kupe
0: kong kele tupe tongi ay
1: kwa kele
0: Ayo,
1: Ma
0: tau tua.
1: Mai fu nga lela komshinga leo leo le komshinga fa kui kui.
0: E a vela nal ma tasi na vai nga la ma mai.
1: Ai e ma ma.
0: Wala la to rua nga lue fa tasi. Ah.
1: Ole wo ke le al so so ang ya ma lo ya.
0: Ke le
1: nga ko an kai fa fu so so. Ala wo mo fu sa mo sa ar.
0: E
1: o le va nga lue.
0: Le va nga lue.
1: Se. Se yo o ye. Ma o ye ke le ne fu ma le.
0: Sa ole le ya. So le leia ta uam tua man leia pika te tangia ni de la unha si pal mia sot. O
1: que le fa alongo na ito?
0: So le news, leilo le talo le news enda.
1: O que le fa alongo?
0: Ele au moia umalana na unha o nana oto moia le. E au kanga vaia le.
1: Ojo, ngana umma ngoia.
0: Na man leio le sao nuangas pal mia iaiti leo leo.
1: Oto moia Ah, okay, lola, makafunga si leo leo. Oiwa, ya singa si leo leo la epi. Okay, lola, lala, makafunga. Ola, wakile nga kari kongo ma shui kilo kong.
0: Yoi. Na wamatena mala mala ma.
1: Mala mala.
0: Hmm.
1: Wala, wala koi lo. Ile, ya se me kome faye di siwa.
0: Wale se me mfoy?
1: Ile, ya se me alwa nga ke.
0: Ile se, ma ufure temi tu sa. Yon me tonu le ta ole alu fuore. Ah. Alu fuore, temi alu fuore sa vidi. Aile ele mfinto esu ya la tose.
1: Kusho
0: na ale taufa to ye yo mafofo na itangata. Ya maila tole murmuri ya au ale ana fifi de mu ale vana lili umototel.
1: Ya ko kalo pelerim.
0: Ya nala.
1: Ko fanga malo.
0: Sa ole leya.
1: Kako sa bo wo meri mo kwa fie. Ko fie or kilo ka sa.
0: Sa ole leya so.
1: No, le si o kawai kun malava lili fa fteile tuos kamali ya li o meva lili o kia kasi nga bongo kilo e koe fa fofo.
0: Ia, io e, stamana. Mana ia la fua tu lili mea ia e lona tulanga e lana nga luenga.
1: Sa o kongulo ka kale alo fa I lonko o lua marifanga.
0: Ia fa fia. Sa o lili mena leno o fa peo ma fa ule sa ole mate lili fo I lili. Lili lo sem leo.
1: Aya, lo kasi
0: nga tanga tau matua laki alento titi atau tau le ah. Iya. Ama tanga
1: le poko kanga. Ko ase le ko kogia ai o kuma ia makua faka uso se kai me faima o nga ia mo boka ukala.
0: Iyo. Iwa vai la ia tua la wo to no fone me fa pe fa afetai le tu. La
1: wo makua le di fa se kai o ngo sai.
0: Iyo.
1: Ya wa ile fingo fi apa ka koma fo ile fingo fi ala nga fo sia to la nga fo sia nga ye ile nga fo ya le wo ko le longa fi
0: na la nga no fi fi
1: lo mo ko va pe so le nga le sha o lo fi fi
0: e o le lo po fe lo wo ye lo po au su su mai fa fo nga lo nga fa vai ten
1: ai ai sto ma ko ni le na ko ni
0: ai oi me na la u ama tu a sa o fi fi nga le li fa aftai ya
1: Ya
0: va fea. Tu a la lo le fine, ah, si on fa le tua la uma, la la tua fie fie termine.
1: Qua fie si a la va mo fo, ya un qua fa ca il gank. So se me uma che va come mo a ca ca la io.
0: Io.
1: Leo.
0: Oh ya, le ua, la ua nai lo le man, ne ia mer su mo li o sa o la na mat.
1: Mo vo lungo le co fingas.
0: Mo lungo to fi. Wa. Ma laki ya.
1: Wa kia mela iya kwa kari kari lewa a or kimi leko e fa fo u elango ya lewa abo lava ser ser u fa buku buku kupele mbu.
0: Ya le leya. Matua laki ya sinavo I.
1: Ya le si o yo le a amoye po space au le kule pe mi si kupi pe a ono u a.
0: Iyo.
1: Se mani ngalu ma.
0: Ya le leya.
1: Le ma yo wa ko vi fi e wo. Aka la fu xambo o ki e volva le le a rimo ka so
0: yo a lo fa tu ma to ainga vai ta u ta uni ta o to so fo e o va ta to na la nga lo fa I lungo le tio ta to yo lo le to ya lu e lungo va lungo sa
1: o le e se na la ko lo va la lo ki e le wa na ma yo la sa de la ko fa le
0: la tu fa le o a
1: anka ngua yo malo lo VIP ya sa unge o peo o pico ah o pico ga fa erva ya lisa va
0: nala tu ama ne ya so sa le le ya wa I se la u pasene un tau tio al mela wo ye
1: ai o la nga ba ngo a le me a le do pe le me a la inga ka o fi ha
0: e yo e
1: ki mai re o ku ala le a se erva
0: Atol man na yel toy finga la tele ya ma otam mal fale lo fai sel man na yesol.
1: Eva ai le ko kongoro ofisa.
0: Ya vai la lo wa wale fia va tu la den ya wa ma opu wa ta to yo ti to ave a el vale le la nga le tele te ton wa vale le fe le so. Si
1: kala si la ka ma se la do furu so le.
0: Na man na ya.
1: Pase. Ai ke lo risi me ma ka inga I ko kongore. Ole ofisa foula ima oka sole ma moko nga nga ya mea ya fasa la ume kotea ma
0: na fai ik sole
1: ya la uol ma ya le kongo
0: uol ma na ya ya si fau
1: ekule ma nga yoko kongo ya ula lulfo lo
0: iyo falinga mingol fale na sole o ka se man
1: mi kama e kota ma
0: nala
1: leila mai vai ka kare ma ya e fa nga ya pisi si ya nga ya ka ka sa bo
0: ku
1: me la a
0: yo
1: fa ye me la mai lo lo fu am me a sa nga
0: na sa na sa le ya to ama le ya le tu langa la wo ye so ta to tu nu mai se lau po sen
1: fu vi de ku se se dia le wa so ka ko ko e kalango
0: ya le le
1: Ya
0: voy a decir. Ah, afta ya fue la opción al mafuta me mesina manuia.
1: Mm. Yo era
0: un angiesta coi vai lo bari,
1: que
0: te seas. Ya li tai tai. Ei. Yo ya, soy fue yo mangue. Ya, soy fue mai. Ya, ole, te me si fonga sa tonga le was fuma lu minute o te aili tu laiono. Ya, e le fanga lo ino fo ipe ya no si fia. Le nanga si fonga sa tonga. Ya, langa e sa loto. Ah, ole, te mi ya wa mo le avano. Ya sota in mai ya na tu watu fo lo leva no et malele ma sa no ai ya fa fo fo sota to tu no ya wa et tu no ngolo malu ri per tapo inga mal fa sa sa masa mo so se vai pa no ni fu vanga fa tu fa talo fa tu lo watu lo pele ya mai se wo mai masan pa nga to tino ya mai la to fo ye fie fie fa fo fo mai ai le o va au mai so le ta fio la e sel man ni fa ftai la fa fo mai I se pese Samoa, a o se fa amtalanga Samoa. E a pe fuile a inia tunu de tele, pe ava a pe te tō manatu ma e mafo fau ia i se o tato wa tunu. Ai o mai inia tunu de tele. Ai te ia lae lo ulo sae lunga le awala, ai ki e tu lau le tio. So le alae oso ma le pe Samoa. E a nae fa a pe o le au wita fio lae, le mana io nei, Ah, osio matu watu nu umal matu ngana le yang yang ia mai lunga. E ole vani mo ni mo le vate te ai nea tunu te tele. Va pia te itan o Samoa e. Ah, ai le ai. Le fu e lele fu inei. E tutonu alau fanu o Melpone ma Victoria. Ia le ngana Samoa. Ah, ia ale fu uto e sau malisi tato toto ole ute. Va vai e tule tule talofa ma lor soifua.
1: Soifua manguia.
0: Ei. O sole. Wita fiola ela o te iari. Wa o fele te iai, o lunga le mongo fao?
1: E la kula sa nguanga, e lo tionga le fatunu le ala leo.
0: Ei.
1: O le te promero.
0: So le amu, ia oe. So le vi, ia so te fai atu ese tu langa le ua e o, iai sori.
1: Iai, iu iu so vai vai, mele fa kau vaa.
0: Me le ta ua e, ua e, ua e inu fa manu yanga, a.
1: Ia. A. Kong
0: ya furuai makoang ngi nok. Ei. Ya malfa maoni ya. Ah.
1: Malfa maoni.
0: Ei. Ei. Wa malanga bel velo italo.
1: Mau ka gumba ile polos polei.
0: Oi talo fai. Avi ia le tuari.
1: Ai nai po fanga rai ki foi le ainga ia foi kali wai.
0: Oi sole. Si ia o eta fio laiwa. Tele pulo ia wai pulo wai sole.
1: Ei,
0: mana pulau mereka? Ya malu lah, bawa sol malang malu ya malu for tua.
1: Ya,
0: bantai
1: lagi.
0: Ei,
1: opalong
0: aku ni tiang yang luar laut. Iya, iya, wife afong aifir ngalor to malu.
1: Wah, opalong aku wah.
0: Hmm.
1: Si foyu kau salah fight.
0: Iya.
1: Oh, si si
0: ane.
1: Ika mika fayai.
0: Nah, lasor.
1: Wa fai ae ko inga reu fui lele le ma sangi ngo o nganga ngai.
0: Ei.
1: O mea lele ia pia e lele i fui kamaroa.
0: Ta o lele ia.
1: Ki a vi iele atua.
0: Hmm.
1: Si si paule mea kako fa kai lea li. Ia ua kau ua kula e mai se koa nga ke koe.
0: Ta o lele ia.
1: La langa inga reu ko ilalo se mangua kako.
0: Hmm. Ta o lele.
1: Kai lea li. Eh, berkawan lagi lah. Poi ko ingat sabun malai. Pada kongsi tahu ada mea ya kaku. Tanggulang oleh fay ngamalo ya maya maya fusi dah dah bayang.
0: Iya.
1: Iya iya si sifat dia. Eh, balik sana.
0: Iya, nala.
1: Awang ika ko buai dah. Tahu ada mea pak dai le tua.
0: Iya.
1: Ya ngal swinga ya ngal fay mea kukupu. Oi lo foi langa yele foi le masengika kousa moya ngafa.
0: Ya.
2: Mauai pada fau kalau mereka kumu ngale alinga, wayalanga angale angale angia fa.
0: Ya.
2: Kau kiri loa oleh aku fau mi pada fau wasamu.
0: Sa olilia.
2: Ya, fa taile tua. Apa yang pernah awak pasti kepalang kori leo pasti yang sore mereo bukai sore.
0: Ei.
2: Pasti kini ni, nongwingo awak pasti sama orang kau kira kuat.
0: Ya, ia fola nong. Ia fa fongai timi leo sei pasti. Lima leva beau. Lori.
2: Efa ngongo, mereo kau fupe leo masal salo ngoyo lah.
0: Ah. Aku telo ala. Ia lafa fena le masal salo leo lima leva beau.
2: Jadi.
0: Oli.
2: Le kasih ni langa uke mangan kuah langa yang kau ingat dia kau ingat lem.
0: Aiy.
2: Kau ngau suka tengah penga mau kusua kau. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh a
0: pena uma fuole vai ma suau
2: de vai siaki pele e aí po fale com pela na minha alegria
0: le não susa o laço o
2: tem sa ayer passou de lima
0: chau le
2: tem que com o maior coro do velho duo e cura ele ama
0: ele ama sole de vai
2: veloli wala nga iri siya veloli nga faru ngu nga ekele ya hui nga
0: iyo e sao le leia
2: le kaka faa pu uru nga le kevaili ya veloli liko piko mu
0: ayy
2: tau tai epo ere ale sua fae nga
0: na tambo tau tai e
2: iyo veloli e pape nga poira sifia me iyo a veloli uso sifia me nga a veloli a pa yo a makari ongo
0: iya
2: le au wa maka hausu kamanga
0: tole
2: Tonga siaki de lei de lori, siaki pa ulori po le lei, wala nga kakaunga siaki wamea.
0: Ea, sa olari. Sorry. Au te fai atu te lo ilo po o tau inai, inai tina, mafu angale, nu vave o tae au.
2: Ia, ole misi ke di o rengo.
0: Ia. Ole mea
2: di o rengo.
0: Ei.
2: Wala nga ole si e, pa mai, ola o pasi ole faa ae usu.
0: Ae, nara.
2: Asti
0: de barua po. Eta siaki e tinal a ingal pesilipi po sao e nei tu lae o e nei a.
2: Pero foi lang al mi vai kemi wa ei, ai uma mea.
0: Ui oi. Eta
2: le ave pasi ya pa ilang a pinda ga ia.
0: E sao la oi.
2: Pesilipi
0: po. Ia, e sao.
2: Ei, ai mea uma.
0: Sao le leison. Oita
2: ave pasi mi wa ngua foma ei, ai e le.
0: Hei.
2: Eu ia velori.
0: Ei.
2: Tava foi maior de 5 anos, mas ia velori. A velori sa moa e ele mori ia
0: cá. Oh,
2: por que mira, por
0: que Ah, foi lá lenal. Ah, oi ia sa moa lá ela vai ter uso ao tempo sa ou tai, ah.
2: Le, que se lhe fia ali e do oito.
0: Ei.
2: Bateu o fio mais de fato. Mas qual ele nem me tá foi sa moa. Ele caiu igual a oi O manga umanga ai te kale te aforfiku varu umanga ai. Ele umanga sabe uri le api fori no ai mui.
0: Ai lafi afi.
2: Lafi afi.
0: Ok. Ta lo fai.
2: E ma kwai te longa pa misa por kala menga kau fai umia a ole sui fuanga nga he uo bola ya mo.
0: Oh.
2: Ta le balua o kau koko.
0: Ta lo fai.
2: Ia ai e manga ye fo iwalanga uwa. O mawali malo.
0: Malo lo le tino, ei.
2: E maura kwa nga menga e kare faa wa leba nga
0: kapa. Mto yala, ei. So.
2: O mawali me ya kafa mi yaka. O sabari loa.
0: So. Wa tautia le tulanga vi ia le tua ilo malosi fafawina malo soifua wa ese tulanga leo tuwe vaya tu yai.
2: Wa mo apa inga fayala ukara le maguai ma. Aolear singole dia ulo ko sa bo bai bol o ko foi ma nga pia nga la ngonga sina mai askaria ro
0: sorry a te iwa a tu le ya
2: o la ka wo ke ma ai me ri o ile ya yo
0: sorry
2: e fa ke ke le ingalo ma
0: a ma na ya te le ri la ta lo fai
2: o mai po fo nga la po i E por ka wo la kan. Mi la ku ku pu no ka inga no me ka ku ko ya ngai ai.
0: Ma le le ya so.
2: Ale nga i luma. E fai mo fia ku nga ngai no ri ngi me or ka ko angosi ya ku ngi o angosi ya.
0: Ai
2: ka ku lo fo ile fa so ai ka.
0: Ai ta la chamo. Ei.
2: e kau ke fonga le kau ke tau le pua malafo
0: mali
2: e mo ia ai e ye le mele le fo ile ia ka ko sa mo e bole songa songa fai kama fo ile le kinga ngai lo le mele la bole so ala o songa songa fai e kwa malisi malisi malisi ai fika le la sanga o ka langa ko ingol mako fika le la sanga e tonga le leila ka fika
0: ai
2: ole mele pa mai sa mo ole ko fai e kwa ka la lea ko tuli fa mi te o ta o sa mo
0: ai
2: ma ko sa mo la ma la mo le fa mo vai ka la
0: ai ya ai ya
2: ma o ka la ka si ka la fa mo vai Pangu wa ingu sumulie la mau kama I apa ingu ilu kala.
0: Hey.
2: Au fika lampa ada mas pofau yai. Akalu ya pia. E se fu e dalo I pun se fu kala walang la mau ada pai gua kala pun pai kau kala.
0: Hey.
2: La mau ada kiki pua kala ni mas pun pun gua kala. La mau ada jamin pan il kau warna. Au kau ini. Apa ngapai lau kalau sama sorry oleh laki kau ini.
0: Hey.
2: Skadi ai kiro koe mōs pang vai kōkā la.
0: Ia nāla.
2: E ke ne mua. Wau mō pai o kau ke ne mua. O skadi ai ke ne mua. Ni, de kā la. E rua koe ngā pang vai ngā le mimi o vota mana. Lai mō o sāmo, kā la re pang vai.
0: Ei, tōri.
2: O ngā ia ka ika ngā.
0: Ah, mana, iari.
2: E.
0: Ale ala langa le tau ngotā. Ah.
2: Ale ala langa ngā ka mui. Ka ngā kā sāmo. Ai wa kula ka ko le ngi
0: ia na la
2: I ka wo me ngi ai na le mamu ya ia
0: mamu ia
2: ka ngi fo le mamu a ka go ai le lava
0: ia
2: ka ko fo le mamu
0: sei lava na ai oi sa le ia
2: ai ole me fo le ni e ila u sei nga wala ngi ila u la u ka mai sei nga le ia
0: ei
2: ka si le la so le kele o fo me ka ka I ku ka wala ngi ka ku ka ke la ngi fo ai pa le ngalo ni
0: o
2: Pas tira vai moa, aar ke reo uro.
0: Tore.
2: Aar le kele o mea faa mangongi mara mea ora. Sori o faa pe, oh. Ore koe ngā life la le reo la singa. Kasi le lua vai moa, au ke pekoe ai mai ai.
0: Ah, foi lani na. Au.
2: O ke le faa pe o ke maka nganga kua.
0: Ola,
2: e ngā lai ai a kuka e lua vai moa, ala mako ingaru o kele.
0: Tore.
2: Mua le kako, mua le lango kako. E kipi faa la popo a vunga le penga le vai rua ala vai moa.
0: Vai rua, ia.
2: Mai
0: ya,
2: kasi le vai mo kipi kipi ni ni, tako ulang apa ngan le kasi kong sahur lagi tako yaso ya, e kasi le elengi,
0: ioi,
2: ngong yo le elengi aku amar suwa elengi,
0: e nuti tonol suwa elengi,
2: ioi, apa ngan melang alu kita vai ingat alu ulang alu soi pong alu soi buai mio singa, kasi le vai mo le dua vai mo, ai
0: umai, ei,
2: aku aku, alu fa le lima
0: vai mo,
2: e lava suwa mo sai.
0: Tao le leia.
2: Eu aí me fui e foi que ia que.
0: Ei.
2: Papa aí me que onde me fui eu cavale. Foi me tocar tem sim.
0: Ia.
2: Ia que eu sou ler me e o arma com oi. Com a cama foi um galo ele. Por falar, pera, ver esse cu, esse picom. Ala aí o cavale.
0: Ei.
2: Oi nga me pungo le sava vari yak sava vari mai sava vari yak sava vari mai.
0: Beke me. Wale to mo. Ah.
2: E lua fa le va e orta va.
0: E orta va le sa ole le.
2: Me ole ke lo. Yo. Ma le tua de si le fie me o pas. A carlo ye pie. Ya, ele ke se fa ka we ka ke arwa o ma le pas o sa o de pas.
0: Ei.
2: Ma lo ka va le. Yo ole te di ma su ka la e o pol pensini. E se a u ye ole porque o é a lavoura que ele tem sim já porque ele por
0: feio
2: eu tenho a minha nga aí eu vou falar leva
0: tá olhe leia
2: o senhor se mais melhor a minha já sou eu hoje se depois a cá mo boi ngi
0: ia
2: esse pico com o cabo esse
0: eu ia a mo mo é o fa tau mai
2: pico almena aí qual ele mau se luang o vai
0: já olhe le o vou tavar
2: Aku lembel lo mengwe makau sama.
0: Oh mana ya?
2: Eh, apa itu ingai falah belah? Pahuangal mene mengambi ingai si ringi aku ya tu.
0: Falah belah? Ah,
2: lebih kiki. Aku kau mai falah belah? Si mangai ada si mea fuda leh.
0: Hey,
2: kau mau fuda leh falah belah? Mungkin aku ingin mea fuda kau kiki kau orang tolong. Ahora mire, ya, ya, como fue mal, ya, más está con los putos, pues apa, a ver, ya más que pues ni subsilima, pues ahí sí da, ahí, es un man el fala, ¿verdad? Igual a la gente cuando me fui, le dije, fue a cualquier kilo, dame a cualquier kilo, está.
0: Ya, ya,
2: Ahí yo, ya, ahí, ahí yo caí que más fue un fongo. Ah,
0: man, ya,
2: Ahí me fui, fue yo lo guay, me hice amor, caí ahí de él, y me fui con caco en la mamá.
0: Ahí.
2: Y ahí me fui, ya, me fui, me fui, hola, ¿sabes? Me una mosca con...
0: ¿Cómo si no?
2: Y ahora caco, oficial, leo.
0: Le ai como si na le wa o afa ina sa nei le ni uso a maua ai o fafo na talia tar sanga ele failo
2: oh
0: a lauto tar sanga le di palmia la fina ngalo ai a e mana o sesi al matanga lu ngai samo
2: o ia na le manga
0: ai o e wa mana ia mai o la sa tuli la man a ia ina
2: le ka ko e
0: di
2: go foi tanga
0: sa ole le ia so
2: ele sidi de lo fue en alguna sidi de lo fue
0: tangata
2: de la sidi de ahorita el confu yo pico fui como voy a usar la mo y con fue mi papi fue con esa vamos fue se cascada
0: ya nada
2: ahí está con la la fue allí wa mau está con voy de tu or mangvia nga me uma ahí que o yo la con yanga ya un pisisira aquí
0: le le le le after I tell you, man, I have a machine now. I tell you, man, we are my fellow. I have a tumor no follow my aing. I miss you. I have a toy of proclamation. So pay a little nation. Our machine if I've tied to a for winner low. So if woman malosi, yeah, wa for it you to my favor. I win an aing. I toy fellow. I pay. I tell it to tell you. Ah,
2: the lady can't get it. I pay. If it's proclamation,
0: yeah, if you tell.
2: Yeah, okay.
0: Hey, yeah, well, the life I've told you. Ya pase vo adivo ya o italo fai si uso a pes faulo totonga teton foi laua a fa fonga foi mal manino mal toto al tapo inga so tato tun umal fa fonga le fiafi ya I tala mata ngo fi e pe foi ona sa uno ya ile fonga lo italo yo le to atali umaisiona maisiona inga maisiona fio anga fanga loa leua tamalo lewa savia tu velua a faio inei ya ufa pena fo isiona ainga ya masiona fashion manga ya tu langa pione to yaile to yanga ya tu tamalo ya to la langa be uma ya to mena tu siona aing ya uma mata utier tu langa wa ya fa taile tu lewa wa ya sa nofo ya tu langa fo pio tu langa wa uyo ta wa tu amla mo tonu ule tu nga ftier tu langa le o le loto ya malfatu le ye on matua matau tia o tatua fia latu nga ngau vau a alfavila ya ua le ya ua wasau wal matua ia ma ua pefo ringa fu le ua le toe fitawi ya matulanga ya ele malo sertino ma ya matulanga fu I peona ye le tau ya alena sa unua le fionga lo italo afa piayanga ya tu ya ele manuia fu ile moia ya toe taliuma ya ya le ua alofangia le tua ya ua faapopoina lona soifua maloloina ma soifua malosi tue faafouina lona malosi ya ua ale manatu siona ainga ya e mori fo elofaanga ma faamunia atu ya tue nea fiafi o faapefouina e faaopeai si o tatou ai nei ya utafaonga maufainga malolonga ma niso fuafuanga na malanga mai ai ya la voce temi ma se aso la atu taliu fo le uto ya alofangia le tua ya sao mauli uma ya ofa mwe mwenga ya alo matamata tu al proclamer te malo inicio te mita te vava etu le alo fesiri la te malo ama ao le to telo ila tou lo tau fa italia tu iai ya iana fesiri ya walau si la fia fo el lao langi ato iso sa mwal proclamer fo ya le fio ngalo italo ya ilana ya fo itau tu elunga upenga tfa ilangi ya olo o tau tuai nai si o tātou atinu e mese o le mana e whafonga ia I tūlanga lea ia lai I oe mtari tonu tātou atinu e ofo isi o mātou a inga ia I salafai sa ole le ia le mele mātou nu le tate latu ia olo tawa ia tu feo soile a inga la tāwale lai o mai fapea ita po fea lai o ia ala yo ane il falasale ile I talatu au tui I e to tonu ale nu so wa mai ta vale fale e o il far sai lot e o fa pena o le to ye ni sa va vale foi a sa vale a tu sa vale mai ya ai o le swinga na le wo ye sa mo ya o le to sa vale ni ya o ta vale pe to lu fale vai ma ya so le ta tu volta vale ya o fio so un volta vale ya na le lu fale vai ya o va inga na winga ese ya le wa sa uno fo lo ta lo tu langa wo ye sa mo ya wa le toy vaya le tu langa sa ye ya so ya ya ele nga ta foi la lo ton tar so fo nga le la valo ala langa ma peseni si ya le wo mo ma mo le fo nga lo ta lo le mafu anga ya mal fa tus tus sa ya ya ta to ne ya se va le mo le fan le fan vai ya mal fan wi lu po la pa inu ta la lo ta la sham ya ne le toy mo le na tu lang ya pe onai va nga la na la e fika oe ia mafua o e louaga i atu ia i tau o loo i samua ma le tau o loo ine ia na e faapea le o ia aeleiai na o le faamai e taugatā ai matou i ou ia ae e mafua ai le anuiga ua so ona a so ona naunau tele pe o le tulaga foi le ua fia taumafa le mamoe ia ae seʻi lava lelei le tau o le mamoe ia ona tausami le le mamoe ae a faapea ai le ogafatia le mamoe aua le oso le mamoe fai fai pia nai mua eu e faafoga le saina alu italo le e lua vae mua ae kuka atoa i le aiga ia ae ona o le faiga o gasega saina o lona uiga ia te lē le aʻoaʻoga foʻi ma le faataʻitaʻiga i niso aiga ia e vaevae lelei pea nai a nai moa ma tulaga faapena auā le aiga atoa nai loo le faataumo le pusa moa ia le itioa me lē taufai malaga so atu enei aiga i samo ia atu faataumai tagasuka o tagafalao mata o taga masima ia o pusa moa ae ofo e lua mea ai atu e faamai ua le ise me le aisa ia talutalu ai ia ona o le tulaga lana a faapea toʻaono tagata ia ua faitau foʻi pe sefulu lua vaemoa taʻilua vaemoa le tagata sei ae tasi sia vaemoa ia pe onai vaega lana e leʻoi ai se fuafua faatau foʻi lea manatu ana i lesi aso pe o le tulaga lai samoa e maua loa ae mua tatou ia malaga atu e maua loa la e tama lai samoa e leai se mafaufau ai se kitaofi foʻi le fuafua mo taeao le siaso vaue lau faapea lau ai le aumalaga e toe mo mai foʻi taeao le sipusa moa ia toe mo mai e faapena fuafuaga e lē fuafuaina lelei mafuaaga foʻi lana o le soona fai ia na maua ilo le latulaga na famai ua taugatā ae la tatou agaʻi atu tatou porokalame lea ia aʻo faapea foʻi na faafogafaafogafoga sio tatou tunuu lenei foi vaega le feafi le tautua ma le aunaga a le siʻufofoga o le saʻolotoga
3: sole palau aukamai kima le kakoauaiga akoai o mai o lea laafai le faigaloko o le afiafi

Ole na va fa vota to por kala mela ile tu e vinga ya po fa nga lo tu fo ne fia fi pe masani ai ne unanga lau por kala mi sa mo si fo mo sa tonga

fua mle ola mai sol malosi fa fuina lo fai pion ta to moa ye le aso mle aso e fa chinoi fu fuanga ya o faiva matiute pe ona wala winai ta to to moa le va bu ponga ni foi por kala me ya ile tem ma sanil verso asau tem mo su fonga sa tonga le ua to e 2 minute ya ona fa mlo ina le le tula fitu ta lo fai ai ua ta unu fo i fare ta alor to telo la to lo anga ya tu ya e sa ili ne fia fi ma o fo le pe e malo lo tu ya mai nga luenga pe fo le mapo tu ya e relax e fo le le mata fa fa wai wale ngata ina fa malo lo tu lo na ma fo fa mo le ainga ya e fe lo e tu mai si a o wo ainga ya mai la to fo i wale vana ma futa se ha sa fe lo ai e pe kasile no fanga e fe tau yai ya ona fa ifulo sina tala neva yaso ya ona itala ta longa fo e pe ona masa nyai fe la vel falta alo e anga yai ya fa munia tia o ya e ta longa ne fia fi pa la vel tu alalo ya e to fo i fi fi mai ya malu to fo i fi fi mai ya pe afa pe anga ya o misi fo le so ya to ta fo itaya e le fa pe ai e alua leo langa nei o fai apia nga ta alonga ia maua e oeri fia fia. Ea e wha manuia tue tato proklamia e la tou. Ea na ua fia ngai fuim ta alonga o fefo e anga ia tue niso fufuanga lunea fiafi. Ea wha manuia tule tue atua e maise lava. Ea nai e kale sia. O le ngata ia la tou tapua inga maniso sauninga o fia ngai ma la tou ia solulu vasta etasi. Ea e wha pia fu inisio e kale sia manai ia la tou maftanga. Ya po o maftang tatalo fiangai maltelo ni se kalesia ya famunuia atili atu le tua mfamunuia tele le tua ifa atasinga o maftanga ya mafamwe mwengo lo fiangai ma kalesia sese ya ya ile anga le leyo lo tatu tua te ita ina saonga le murso ifuwe lungo wala ya fapefu ntue fafusia ina yo latu wainga mota malawa lo olalai ya ai wa mai atute mo faiva fa mo mo nga ka le sie per masani ai ya ya so lulu veste tasi e mo le toi fa mo ria nga mel tato pour kala mel si fo so to nga le ngat fo le fa mo ria tie la to ya na so i fu mo le aso fu mo fa ya po ol na fo i fa u ngol va ya so to na ya tu na le mo tu olo so i fu fie to sanga wo ye vi ya le tu e fa tai fo ya te el vi nga talo la udanga sufunga sa tonga to tulu ilo soifua ma woni sta usanga fa popor soifua walo wala wina ya inis fo tuti ma five of fanga ma oe ya mes fo so to wainga maftanga ya ma wa pel maftanga umi ya manai ainga mfanau ya lenga ta fo ile o maftanga fo ile no sia tu fa sia fo sakala metel fa poponga ya lo fangia le tua ye fa tu ma wina tu fa mosalina ya le maftanga pe on ai tu ai e lo wa lo fa mal fa ma on ya te ia fa pe na fo ia te ia ia te oi ya ia fa pe on tu ma u ma fusia pe a e le fusi la utele le lo fa ya male fe al fan fa mo ni to ila unanga su fo sa to ngai na to sanga tele ya wa u dia mai fo ina maftanga ya la tatu wanga ya tu ya wafu tatu foe i sina tala la titi mai tatu proklame ole a simea ota ma simea tunu ne foe vayanga le fiafi ya ona tawulunga foe le tatu numera o matematenga o mafu fonga i sao numera loto o murmuri mai ya pe afu te ime tala le tatu lena ato e fatalo fatu ya to e ete turunga olo o maluari ipea le fasau saunga ya malau fa fonga angal ne va angal fa fi fa malo ya to el maf to mai ya to ya lu fa sa ipu a vai vela ya po sina ipu kofe po sina ipu ti po sa ipu la moli ya la va se vai o e fi ngalo ya anga ya to ya e vai vai fa o mal ta pro kala mel ne fa fi ya o ta ma fa mai sa ipu vai vela mo sina ipu kofe ya po la se vai ngo fi ngai ma o ne va angal fa fi fa po lu la wala ya fa fa mali lo sa awane ngalo lo yo wa awro saung le mu ya ole fo wi fai to a tu langa ya sfie fie Christmas yo no winga wa taun ta to e fai te tanga ne fo wi vai te mi fai nga ta ya o tau sanga a fai wi o tau sanga il sa sa ya o tu langa fo i pun el so i fuanga me lo langa ya alo ya te o lava ya fai te tanga mana tu au fuala au wa ya fuala au fa tonu

0: Leo, leo, wa rebel ta to to mo ta lo fa ma lo se fua.
1: Ah,
0: lo fo ra ko. Ah, lo la
1: va
0: sa lo me. Ah, lo wa ka fu. Ma nu ya me o lua.
1: E mangu ya fa sa fa ka re ro fo re ku a fu.
0: Hey.
1: Fa ro wi nga lo ma lo.
0: Ah, stai, ya le.
1: Ie va kuro mu me na ko in.
0: Ya.
1: Ie va suru di.
0: Si tu o le iva su lima mo sa tele.
1: Ha mo mo.
0: Ya, ya wa le fa sa lo me. Stai. Se fu mo ni

Na voni ngalo tu tadi mufuli tatu fasalung ale so tayao. Tao le dimale fia fisi ye pa ifoli tu la valu. Ya ale pe ya fo tayao le tal malayai. Ya Australia. Ya male au fo ya nusila. Ile lak peliki. Ya ile talong am salon na ile alator TV. Nala au ne sa o moye pe tu sa o moye fasalung. Ya ole ta longa foi ta mshanga lipo la langi lak piliki ya ta to ole foringa mai ole ta to ta longa mo mueta alo mafaran ile asu farili ya ti wanga lo ya ti oi ya kir tv mai moail to ino malo mtua ya pe afa pe ti le o ama no po e fainga lwenga ya ona faili ta mo ti kir tv tapu ayer to ina malo matua mai mom sisila ya ita longa lak piliki a ta yao le foni nga mai tal malaya ile au nusila ya male au ale kangaroo

O mori ngalo to te rimuita to fasalong le atsua ta ta lima le fiafi. Ya ta to to ma futai. Na te tonu ya le ata to ta ma vai. Tu fo ile ave no ai si fo ya tu no sa ni mai. Ya mo la la to proclame ona lo fa le tonu ta to msini le spotu le. Ya lewa tape na mai o le taimi a fo uma to ta to. Ya ona so to ile le la la to proclame. Ya leo to fa minute ya salo minute fo na la fa to fa to se o tu no pele ma jo fo yo pa nga to tino le tato le tio ne fo fiafi ya ma to ele le nga nga o te fa afta ya tu fa malo atu ya ele o tapo inga ma jo fa fo nga nga ni vanga le fiafi ya o to no manu ya fo ile to no nga o le nga nga le fiafi ya ona o lo to ma futa mai malu lua tu maso tu fo vai malu pu nga ya e se ta mu fa nga vai vai wo se mu fai malu ave fa le to fi nga lo ya ale se ta tu le a je sui melta to a peselea ya no le la li li wa tu e ele masini lea ya wale tape nanga fo ya siatu nu ule lato proklamen fa umatolos fa mtalanga